0: kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
1: Nambuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
1: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
1: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausana nguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Alima, Alima, Sara Chamariango.
7: Ainda não se livre com o Garicica. Uie, eu te pedo a uma banqueia. O Notamba.
8: Ndirikuda kutambira mai kurukumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
7: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
7: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
7: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
8: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
9: Alima.
8: Maikuru.
9: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuti kwenyu karungwa kakanaka.
9: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro.

Makashita kuti ni achari edu nai minai Kuti anaka wanda imboya singwa na umwina umwini mtupu wake Umute, umunyungwe, umubarwe, umukirimani, umunyambani Asi achari nduwa angwe angwa Shakaita kuti ni achari minai Roku salabla si mise somita nhatu ni hafu uti zende kuita nhatu ze kumadoko ni ano Ndiri makumasha nwe mise somita nhatu ni hafu katoro zora isi kwenye 3 minuto zimejo Basa chute radio msambike msoro profesiro mani

0: Achari, uyai kuno. Mambure edu anufikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totwete lagunza.
1: Haiwa mkorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anufikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mkurumange nhunga. Uye, nukufikira mshararira.
1: Honde mkorore wangu. Mambure anufikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Nge tsingano. Nusaru.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Sengredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tretere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuruwe se mukati mwe mambure anofikira nhunga. Mukorere se uye dzifikire imosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute no nirange

Alhamdulillah. Ngakudzwe ala. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa ala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Ala unoti ku Al-Qur'an. Unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa uku kutweta. Uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.

Alhamdulillah. Ngakudzwe ala. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa ala na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Ala unoti ku Al-Qur'an. Unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, fikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echipondere kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaro. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.

0: kholera inhinda inobata kwamakamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzivirira inhinda yekurutsana kusorora kana kuti kholera.
1: Ingana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa
0: kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: shamwari yangu.
1: Ngano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziripita api nge kudura.
1: Aubiki nge imuria wezingia ngia nuziropa zihuku. Zagachipa maningi uye zirinyori kuzona.
2: Zingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwengwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mukurumwa ngenhunga. Uye nokuvikira mujararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Ngetsingano. Nousaru.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni?
1: Zviro kwazvo. Segredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tretere kunza mambure, ano maboo kana maburi. Sonai maboo, madoko kana maburi, asati akura. Kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mkati mwemambure anofikira nhunga. Mkorelese uye zifikire imosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonre.

Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga, kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, fikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echipondere kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.

ngemba kwati siya Simon Shopa Shimvetu ufabanyika ya Zimbabwe hapa kuroku saraba sema kumairi miseswa na mishanu ni hafu uti zende kuita shanu ze kumadoko ni ano murongo muna makwata te miseswa na murongo muna ni hafu za 6:24 minutu zimeyo mbasa yishute radio msambiki msaripo ofisero manika ufamu studio mchumoyo madoko ni siku ya chirongo muna benda kupika maruleni nungumai salani

0: yangu.
1: Ingano silipi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona zilipita api nge kudura.
1: Audiki nge inuria we shingia ngia nuziropa zihuku. Zagachipa maningi uye zirinyori kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kurea kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi viskaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge yenu zviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga, kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, fikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga, kulike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga, usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa uku kutweta. Uye zvinopinza mungozi mutanha we unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi. Inini nukama wangu. Chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute no